You're always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Thank you.

Thank you.

always tuning in on Gospel Music right here at

Thank you.

0: the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Mga katupa, excited!

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mga katupa.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Ako po si Rodilyn Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, etektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o glavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
3: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kadagabi o po.

0: Seven Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Seven Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
1: Exciting, bro!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon. Kag vitamin D3, nga-a, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis, wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia, ng natural. Sweeteners. Halin sa stevia leaves ang premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sa vitamin D3 na pampapasok sa aton nga tulaan, pampagkanas ang utok, kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami ta, super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin P

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil. Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Santhol Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Santhol Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Santhol Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione ka pa.
3: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Mga katupa, exciting!

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa
2: mga butika. Mga katupa.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Santhon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: Mga katupa.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: bibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa kasi

0: Strong pain. Fast and safe. No! Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng aglaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa mga kutuban ni Lilo.
6: Sa ako

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Meribel. Sa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas yung manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen ka glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katupa, excited!

0: Sister Pain. Tanggalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like you, basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagdugid sa lawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malitawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Kita nga mga driver, mag-inom isang Cystopain.
3: Cystopain, tanggalang pain, fast and safe. Cystopain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold, Coffee Mix.
9: Ako si Rodel sa Angtapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Samphone Gold Coffee Mix na.
3: Samphone Gold, Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
10: Hala, ka-exciting!

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Sanctum Plus Gold!
3: Ang pala si Minubuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko ang Sanctum Plus Gold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
2: Sanctum Plus Gold!
4: Mas pinalakas!
2: Pinagaling!
4: Pinahusay!
2: Sanctum Plus Gold!
5: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Sanson Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid.
9: All-in-one sa presyong magaan.
10: Sanson Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
9: Consult your doctor.
12: Sa mga butika.
9: Sanctum Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Sanctum Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Sanctum Gold Coffee Mix ang super nga kape.
9: Sanctum Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Sanctum Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
0: Exciting!
1: Exciting!

0: Walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold.

0: sobrang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: Symptoms present.
0: Consult your doctor. Pagbili
1: sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa.
3: Pagbili sa mga butika. Mga katupa, excited.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki, nagatay ko akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.

0: Philippine Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
3: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. 6-6 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
5: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
1: System Pain.
7: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi badyag ko tayo. Wala nang nasakit ang ako likod.
1: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan na ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
1: Santone Gold Coffee Mix.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

0: the pain. Pangalang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold. Coffee Mix.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: Symptoms present.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na worm.
0: Santon Gold. Coffee

0: Mga katupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalos 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Reddit. Damong gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Hala, ka-exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitakit ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis.
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald. Bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika. Southone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mga katupa,

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Mo ang Sanfone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na wound.
0: Sanfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Hala! Ka-exciting!

0: Super exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajoz. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-major shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake mo akong lalisa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabili sa labutika.
10: Exciting, bro!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala? So ano hanggang ngayon? Nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
6: Kasi si Lunasi sa una, gainyong ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod miss ang Claire Skin Herbal Soap.
8: Claire Skin Herbal Soap?
9: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Claire Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, ah, baklan ta. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
8: Oo, oh, gali, diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
11: Kabagyan!
10: Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
12: Dari sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro ko siya. Matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
1: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Mga katrupa, exciting!

0: down pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster.

0: sa Anton Blas Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
1: Santon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
7: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Exciting, bro!

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Sister Pain.
6: Ako galing si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
0: Sansone Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape. Pero lain like,

0: Philippines ay
1: Department of Agriculture.
2: Kamusta ka?
1: Hi, on half.
3: 103.9 XFM. Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy.

0: Mimex. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: Symptoms persist.
1: Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
1: Santon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: X
11: XFM
10: FM
11: 96.7
10: Classic
11: Yesterday's Hits.
10: X
11: XFM
10: FM

0: FM.
1: FM.
2: 96.7. Classic Rewind. Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: Nakahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santol Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santol Vitamin C.
2: Kasi some 25 years. Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol. Kag vitamin D3, nga mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Haling sa stevia leaves, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3 nga pampapasok sa aton nga tulan, pampagana sang utok, kag pampa-improve sa aton immunity. May Santol nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na, super healthy pa. Mabili sa mga butika.
0: Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may tagla

0: Na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia, Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Claire Skin Herbal Soap?
3: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may ari ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Claire Skin Herbal Soap, damo man ini sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali, diri yo.
3: Ah, dali na.
4: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Ronald, sang barangay Granada. Isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gitingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen. Kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super nga kape.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa. Spiro. Garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Mga katupa, excited!

0: X. XFM.
1: FM.
0: X. XFM.
1: FM.
2: 6.7. Yesterday's hits.
0: X. XFM.
1: FM.

0: FM.
1: FM.
2: 96.7. Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM. XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko. Kaya madalas din akong inaatake ng doubt ko. Nung marinig ko sa radyo ang Supple Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang doubt ko.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Supple Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Supple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Supple Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nanlabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo. Food Supplement for Men.
5: Ako si Yo Mari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always ragi ako night time para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Huwag si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido, sa mga kalalakinan, o kababainhan, o gahatag o kusog, o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nagatake ng akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabili sa mga butika. Sanfon Gold, Coffee Mix.
10: Ako si Rodel sa ang tagol. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
1: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
11: Exciting!
12: X-FM
13: X-FM
12: X-FM
13: FM
14: 96.7 Classic Rewind. Yesterday's Hits
12: X-FM
13: FM.

0: XFM.
1: FM.
0: XFM.
1: FM.
2: 96.7. Classic Rewind. Yesterday's hits.
1: XFM.
0: FM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga kumpari ko sa Vince, tapos pag doon napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasolgan nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Gold.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag-vitamin D3. Sa madbalang at lobo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag-premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kagpagpalanig ka sa tiyan. Ang pagpamuhin easy. Sa bulig sa premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag-premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Samsung Plus Gold!
3: Landapaga sa Pandakan, Manila. Ito mong aking kamay, ito may bukol. Meron po ako nang iminom ng Sandon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Sandon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
2: Samsung Plus Gold!
4: Ang kape ko, Samsung Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sandon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
9: Turbo Food Supplement Ferment.
10: Ako si Eman, isa ka driver. Buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
9: Turbo Food Supplement for Men.
7: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
12: Ako Galicilis and I'm proud Sister Pain user. Kaya one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bibili sa mga butika. Sandon Gold. Coffee Mix.
14: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigi tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sandon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
9: Sandon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
15: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: XFM
2: 96.7
1: Classic Rewind.
2: Yesterday's hits.
1: XFM.

0: FM. X.
1: XFM.
0: FM.
2: 96.7. Classic Rewind. Yesterday's hits.
0: X.
1: XFM.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukinamon nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Sari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna nga mga health tips and informations. Ang amon sini nga paghatag sa inyo sang sabat sa kutob sang amon sini masarangan. May kang tanan sa inyo sini mga ginabatsyag sa lawas, tawag tayna nga masakit. May ara nga sakit nga ti aragay lang. May ara nga masakit nga ti kon hindi matabangan basi kon maglala kag magastuhan ka lang. Well, sa ito sa pagparagad, we'll be having our Doctor of Alternative Medicine Practitioner, Doctor in Naturopathy. We have our guest and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa ta, The Secrets of Health.
2: Welcome man, Sir Jose Hill. Kagamuman, gina-welcome man ato ng aton sinitanan niya mga tagpalamati sa kutob sa madabutan sa aton tingog sa pagwaragwag. Tanbay lang ka mo dira, kaysa dugay-dugay, isa na naman ka tupi ko. Ang amon sinipag-aistoryahan nga siguro sigurado gid ako makahatag ni kaayuhan ilabi gid sa tong mga tawo nga apektado sini.
0: The Secrets of Health.
1: Ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C ginatawag ini sang Yes to Health Incorporated nga Ultimate Trio. E kon makonsumo ninyo ini, it's as if nga nasuplementuhan ninyo sang ginapangita nga vitamins and minerals kada adlaw ang lawas nyo.
3: Santon Plus Gold.
4: Yes to Health.
1: Bisita kamo sa clinic sang Yes to Health Wellness Center. Dari sa aton sa Panay, located ini sa Ayang Building, Yulo Street, atubang na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Pwede ka mo nakabakal sa tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Kung damo inyo baklon, volume inyo baklon, dako man ang inyo sininga discount. Kung may libre kita dara nga consultation na Dok Leo.
0: The Secrets of Health.
1: Ito nga paghahambalan subong ining kondisyon bala nga halos tanan siguro nakaagis ini. Amoning problema kay nalikon na hindi ni mo ini matatapan, possibly can cause further infections kag dako sining nga problema si kayong lawas. Pero ang iban sini Doc Leo kon amoning nabatsyagan lugar magwa sa CR magluwas nga nagahingo-hingo ang sipon laban na ba nagapamahid paluha mo
2: kagang iban sini na magluwas nga makabatyag sang distress sa tiyan may mabilin pagit sa alatrasan.
0: The Secrets of Health.
1: We will be talking about constipation. Hindi talang siguro pagilungguhon na Doc Leo, no?
2: Tindihan naman nila.
1: Kaya base kon ilungguhon namon ng inyo sinamo hindi nyo maubos bala. If we speak about constipation, ginawa mo kabun-a, hindi magwa. Ina, bangod mga bian sa aton man sininga ginakaon. But speaking about constipation, ano ini, Doc Leo, ha?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sininga digestive system, particularmente sa aton sininga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magamal gani kita constipated ng isa katawo, hindi regular ang iya sininga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magamal kita hindi regular, hindi adlaw adlaw. Ang iban sa ni, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa ka semana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay ganyan nagabatyag ng mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nagastay sa aton siringa o colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man na adlaw-adlaw pero ginagmay kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa ka tao.
1: Amo nang ginatawag nga everything nga ginakaon ta ginadeposito ta na sa sulod sa ato sining digestive system sa tiyan and then ginadigest ina kag ginaprocess sa aton tiyan na mapuslanon amo ni nagakadtong duga sa ato sining lawas ang sagapra kag ang ugasip kon sa lubi pa mo nang ginapagwata.
2: Mm-hmm.
1: Kon sa mga tubo pa lang iya sining bagaso.
2: Mm-hmm.
1: Amo nang ginapagwata ini na namapuslan.
2: Mm-hmm.
1: Ang problema sini kang iban, deposito lang deposito.
2: Mm-hmm.
1: Why ga withdraw?
2: Mm-hmm.
1: Bangko lang yang resige ka deposito may interest. Iniya kun sige mo ka deposito kag why gid ga withdraw, laban-laban sini galastuhan Doc Leo.
2: Kaya gid ang maka-withdraw sini tungod sa gasto.
0: The Secrets of Health.
2: Speaking of constipation, Sir Josiel, ang aton pag-istoryan subong ang chronic constipation. Hindi ba lang nakabatsyag ka lang sini like kaisa sa isa kabulan or sa isa kasimana nakabatsyag ang mga kaduha, hindi sa nga muna. Kay parte na sa aton sini nga bowel movement nga may mga times nga muna. Pero magambal kita ng chronic constipation, nag-suprer ka sini kung ara ka sa amo sini nga sitwasyon o kung kondisyon sa binulan or iban gani tinuig. Nga amo ni ang ila sini nga kondisyon susulod sa tinai.
1: Pero sa masami, anong kabangdanan sini Doc Leo Hao? If we speak about constipation, nabudlayan ikaw pagwa sang higko, dapat kung tani magwa na through your what we call as excrete, no? Nga ah, may amo sini Doc Leo, anong kalabanan na ginahalinan sini?
2: Sa kalabanan sini Sir Josilis lifestyle, kag okay. Diet, naton ang aton lifestyle more kita sa mga kalanon nga waising fiber more may kita sa ilim nun instead of normal nga tubig ang may mga kolor kag may mga kalamay among aton sining mas na gustuhan. Magluwas pa may ara gid man kung kaisa Sir Josiel nga mga kondisyon medical nga nag-aepekto sa aton sining bowel movement like pag may problema ka sa thyroid hypothyroidism posible makonstipate ka man posible man ang irritable bowel syndrome o kung IBS. Kung diabetic ka man, constipation man ang isa sina sa ma-experience yan. Kag may mga problema ka sa nerves, neurological disorders, amo man eh. Kag sa mga ginatumar nga bulong, kag iban pagid yung mga factors, Sir Josiel.
1: So with that, kung nagabatsyag ka na, kag nag-suffer ikaw sa constipation, ano ang dapat natong sining himuon? If we speak about lifestyle-driven sining constipation, bangod ka ti mahilig kaya magkaon sang karne sang baboy, baka, karabaw, kanding manok pagkatapos kon makakita kagani utan pamatsyaga mo daw kapanamkon balang gadigwa-digwa. So ano ang pwede mahimo sini sang tao suffering from constipation, Doc Leo?
2: Kung lifestyle related, Sir Josiel, i-assess mo kung ano ang mga kabangdanan o kung mga factors sini. Like halimbawa kulang ka sa fiber kaya hindi ka pala kaon utan, hindi ka pala kaon prutas, amo nang imo sini correct. Dugangan mo siya, i-manage mo siya. Tapos posible constipated kaya hindi ka pala yung tubi. Instead, mga soft drinks, mga fruit juices, hindi mayo. Kay kung kainom kita sa mga makalamay, Sir Josiel, naghuna-una lang kita nga nagpasulod kita sa fluid o kung liquid sa ton lawas, pero ang kamaturan sina, ginadehydrate na ton ng aton tugolingon.
1: Baliskad ang epekto. Ha?
2: Basta sugary.
1: Pwede naghambal ang iban niya, bakal ganito isa kalitro siling niya, kay doon namin, hindi pa dulundon, hindi nagari ipanghatag isa kalitro. So isa kalitro na ito na inom ko, one setting lang, one meal lang, pagkatapos madehydrate pa ako, makonstipate pa ako.
2: Pag sulod sa lawas, ta automatic release na sa aton lawas yung nakabalo siyang hindi mayo. That's why, why sa sing benepisyo kung naman ang purpose ni mo. Instead, to be good dapat.
0: The secrets of health.
2: Kung nagatinamad ko na Sir Josiel maghulag ng isa katawo, automatic nagatinamad man ng tinae. May ginatawag itang peristalsis movement. Nagabalod-balod ang aton sa nga tinae sa pagpuga, pagwa sa aton sa nga higko. Kung kulang kita sa exercise, nagahinay man na siya. So isa man sa kabangdanan. Kagang isa pag yun Sir Josiel, no? Anaroon na ito ng aton tugalingon. Once magbatsya gani kita nga daw makadto kita sa CR for bowel movement, hindi ito na pag-delay. Hindi ito na pagpabuyan-buyanan. Manotice nyo once gani, karon nga nagahana nga doga batsyag ka pero pabuyan-buyanan. Mo, madula na lang na. Asta nga malakat na lang ka, tingala ka, wala ka naman nagbatsyag. Asta nga maanad na lang karon ng emosyon nga tiyan, nga instead nga may urge ka kung tani, gusto ka mamuhin, madula na lang, asta nga madula siya saya sininga timing. Kagang iban pagit siya ni Sir Josiel na no, may mga tao gid, nga hindi gid sila magamit sa CR, kundi sa ilabalay.
0: The secrets of health.
1: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ako. Pag hambal ba lang constipated na ako inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
2: Isa Sir Josiel, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
2: Amo lang kung paano nila takso na.
3: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
1: Ang problema sinigaling is the design right now. Sa nga ito sining bowl. Ang design sa nga ito sining bowl subong, it's as if nga tupong ang imo sining paa sa imo sining buli. unlike before, sang uso pa iya sang una, sa uma, nga buho-buho lang. In short, gakatin-katin ka. Kasi kungkong. Tipag si kungkong mo, ay, kung kaysa hindi nakalisensas niya, magwako. Pero subong niya, Dok Leo, kinanglan mo pa iya kambya. Kaya kung hindi mo pag ikambya, matyaga mo doon kasagod, doon ni magwa.
2: Ay, bansin na, ginapanugyanan niya magbutang sa bangkito. Patungan sa ilan sila nga tiil, samtang nagapungko sila sa toilet bowl.
1: So, dapat nga daw nagakatin-katin ikaw.
2: Semi-katin-katin.
1: Nga, kung magpungko ka lang straight. Ang imo sining anal part, actuality, may ano man na, no? Kung sa mga tubo pa bala, may elbow.
2: Yes.
1: Kung mag, hindi ka magkatin-katin, ang elbow, manugid, makipot.
2: Yes.
1: Pero kung magkatin-katin ka, buta malong kumporming kada kon, sulod mo man ang kada kon sa gwa.
2: Manami ang flow niya pag pagwa.
1: Okay.
2: Pero isa pa kita lang sinika problema naton si Sir Josiel sa subong bala. Kadamo sa complication, ang isa sa problema kung nga ang hindi mahimo ng pagkatin-katin, kay may mga body aches and pains nga mabatsyagan sa hawak, sa tuhod, nga sa dokabudlay kit. Isa pa gid na. Which is ang isa sang edad factor man sa constipation, Sir Josiel.
1: Kung naga-edad ka?
2: Yes.
1: Why?
2: Kung nagahina ay muhulag.
1: I see. So, number one, you should exercise.
2: Yes.
1: Dapat mobile ikaw. Kung namong kalabanan sa mga bedridden nga ini, higda lang, higda, higda, most likely constipated.
2: Yes. That's why iban sina kinanglan sa mga bulong or laxatives or suppository para nga makarelease sila.
1: Ang gagmay-gagmay nga nagaglinuwa na, ambal nila ti daw kanding kamamuhin ba? Gagmay-gagmay.
2: May problem na sa sulod, Sir Josiel, sa ilasin yung colon.
1: So you should check your doctor. So, cases like this, paano na ito ini mapunggan, Dok Leo? Nga, hindi kita mag-suffer sa constipation.
2: Ang isa sini, kung lifestyle related siya, di correct na ito na ito sini nga lifestyle. Pagkatapos, ang pinakamanami pagin na ito nga himuon, supplya na ito ang kulang. Especially kung di kita palakaon utan. Kag especially, kung nakabalo na kita nga utan ng isa sang liabi o kung solusyon sina, hindi giyapon ta makauyon. Anong ito himuon? Gamitan na ito siya, pasudlo na ito ng utan through supplementation.
1: So, kaon kita utan, galing kung hindi kita kakaon utan, inom kita kapsula nga may utan.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
0: The Secrets of Health.
2: Ang manami sini sa Santone Gold Capsule, Sir Josiel, kay gin combined diri ang Queen of Fruits and Vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya, kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning Queen of Vegetable nga moringa, may ara sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Ang isa ka problema kung nga constipated ang isa ka tao, kaya isa sang pagbatyag nga mamuhin siya. Samantalang kung magamit gali kita sang Santone Gold Capsule, pinagi sa moringa, mayara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para magbulk ang stool naton. Pagkatapos mayara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kung ang paghulag-hulag sang aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid, amuning Queen of Fruits nga mo ang mangustin. Actually, hindi ang pulp o kunang unod sa mangustin sa nikunding yasin nga panit nga nagaangkon sang santhones. Nga may antioxidant and anti-inflammatory property. Hindi siya direkta, Sir Josiel, ano? Nga makabulig sa constipation masiling na ito nga direct as laxative or bulk forming. Pero makabulig siya para nga malikaw sa mga inflammation na nga aton sa nga tinae. Nga kung may inflammation sa sulod, ang isa sa resulta sa ni amo ang IBS o kung constipation man. Amo nang ginahimo iyas ang santhone dalin sa mangustin, ginapunggan niya ina. Pagkatapos, mayara pagid sa sang garlic. Amuning manami ang kombinasyon na ton musampat din sa constipation. Ang garlic naman niya, nagabulig, acto as a prebiotic. Nagabulig din siya para nga ma-promote ang pagtaas ang populasyon sang beneficial bacteria. Okay, once gani karon nga mag-decrease ang population sa beneficial bacteria, Sir Josiel, sa aton sa nga tinae, ang isa man sa results ni amo ang constipation. Andun naman nami, pagid kimera sa sang spirulina. spirulina. Mm. Ang spirulina, hindi man sa direkta nga maka-affecto kung makasulbar sa gitatawag constipation. Pero ang manami iya sa spirulina kay nagabulig sa balanse sa gut microbiota naton. Magamal kita nga gut microbiota, tidiris ni ang mga bakteriya, tidiris ni ang fungi, viruses, dira sa aton sa digestive tract. Balansihon niya ina. Nga kung madula gani ang balanse sina, ang isa man ka resulta is constipation.
0: The Secrets of Health.
1: So, before paman maglabot kita sa punto nga ma-resort kita sa ginatawag sini pag-inom sa mga synthetic medicine, abidere kita anay sa mga utanon. Kung hindi man kamo makauyon, nga utanon ina, isulod sa kulon o kung kaldiro, butangan sang sangkap panakot na nga nauyonan ninyo, abi inom na lang kamo sa Santon Plus Gold. Kaya nakakapsulaman nina, wala sang aftertaste.
6: Masaya ang buhay! Kaya inuupisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: The Secrets of Health.
1: Makabuligid man tuod ang malana madanlog nga pagkaon, Dok Leo.
2: Makabulig, Sir Josiel.
1: Just like for example, Premium D3. Kay oil-based ini siya. May virgin coconut oil. May malunggay oil pagid.
2: Yes.
1: And the vitamin D3. Yes.
2: Ang vitamin D3 mismo, Sir Josiel, amo ni sa Premium D3 naton, mismo siya, makabulig siya para magnami ang gidatawag motility o kon ang peristalsis movement sa aton sininga digestive system o sa aton sininga colon. Isa na sa sangkinang lanon gid mo kay hindi man siling na basta nagpanaog lang na nga waay si nagpush o kun waay si may nagstimulate kundi may nagpuga-puga na siya para nga mapagwa dito sa aton sininga anal area para ma-release na mga basura, ma-release na mga higo. Isa na siya sang ginaubra o kun mabudigan sang Premium D3. Kagang manami pagid sini sa Premium D3 kay hambal mo kagina Sir Josiel may mga oil ni siya.
1: Oh.
2: Mayara sa sang moringa oil, kag mayara sa sang VCO o kun virgin coconut oil nga makabulig pagid pahapos. Amo na yung manami Sir Josiel oh. Kay may fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
1: Oo.
2: Nagabulig to sa bulk kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sininga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
1: Good ang Premium D3. We need the oil sa vitamin D3, especially ang VCO may antibiotic-like effect pa ni Doc Leo.
2: Yes.
1: So makabulig ini di last night.
2: Problema bang bala Sir Josiel sa mga constipation ano, constipated?
1: Mm.
2: Taas imo sining risk sa nagkalain-lain yung mga infection.
1: Sa aton sining pagpulo pamangkot iya sa mga medical practitioners. Mm. Delikado ina because that could cause colon cancer nga natawag nila Doc Leo.
2: Maging factor gud sa Sir Josiel.
1: Kaya ang kalabanan sini, we have to individual close to me, mga family friends get. Nga ting isa ka semana sila kag makapagwa. So until lately nga why na gid mag sa galabutan tig sobra isa ka semana.
2: Correct.
1: Asa sang ulihi nga gin pa doktor and it was found out malala na stage 3 ng cancer sa colon. Bangod sang grabe na to, nagarok na ang pagkaon dito nga wala mapagwa.
2: Imagine na bala ko ng basura mo, hindi mo mapagwa sa imo sininga panimalay, tulod sang duha, tatlo ka adlaw, kung may mga tinae sang isda na dira, o kung may mga sapay na dira sa mga karne, anong matabo?
1: Manimaho, gid.
2: Much more kung istak mo dira sang sinimana, hindi maglayo ang sitwasyon sa sulod sang aton sininga tinae, kundi kita makadefecate o kung mapagwa sang aton higko, suppose adlaw-adlaw.
1: So kinahanglan gali, adlaw-adlaw gid, no? Makapagwa gid kita higko.
7: Yes!

0: Ang vitamin C versus amo ining masami kag ginarekomendar gid para sa tanan because we cannot manufacture that vitamins within our body.
1: Yes.
0: Most of us nagagamit sang vitamin C.
1: Mm-hmm.
0: Tikon mag-inom ka vitamin C that could help sa constipated person.
1: Amo pagyud ning manami Sir Josiel sa vitamin C. Kay nga man, kun hindi mo pagkumpletuhon ang kombinasyon bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nagbulk na na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa may ginatuwag nagnami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-ag yapon, may rason yapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susunod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol plus vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko. So in short, mahumok na, may fiber pa, matanlas na, nami pang pagpuga-puga sang tinae. In short, kung sa balano na ton, mapungko ka na lang.
2: The Secret of Health.
1: Pero halalungan man, like for example, taas mo BP.
0: Okay.
1: Hindi advisable nga nagpamersa ka kung nagpamuhin ka. Kung nakaagi ka na sang stroke. Gina-discourage man. Kagiban pagid niyo mga medical condition nga hindi gid makapaayo kung nagpamersa ka kada ikaw magpamuhin.
0: Kaya kung mamersa ka, ang imo sining heart na gasunod man, nagpampa sa sang damo nga dugo. So, delikado kay base karon kon tuod may high blood ka. Tingala ka lang, nagpamuhin lang to sila niya, patay siya iya.
1: Imaginable, Sir Josiel, kung may hapo ka. Tapos, mamersa ka sang ga-effort agad dito kay kabudlay siya pagwaon. Ate, muna siling na why ka ginalagas. Pero ginawa mo ang ginalagas mo.
0: So, kinanglano na to, if constipated, mag-inom sa Santhol plus Gold, Santhol vitamin C, and premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
1: Kagaman namin pagin sa ni Sir Josiel, kay both siya makabulig sa current nga problem sa constipation at the same time ma-prevent nga magbudlay liwat ang pagpagwa mo sa imo sa ninga higko.
2: The Secret of Health.

0: available in your nearest drugstores.
1: Yes, to help!
2: Almost 80% guro sa mga Filipinos are taking coffee. Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hindi lang kay gusto ninyo magpainit-init sulok-sulok, hindi lang kay gusto ninyo nga to taste the aftertaste of coffee sa dila ninyo, may pagkapait-pait, butangan nyo kalamay, may tamis nga gamay, but make sure nga more than that. Pareho sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic, at spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sinigalawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that? Ang glutathione nag-detoxify sa ato sinigalawas. Ang collagen, dakong epekto yung sinito maintain sang manami, firm na ito sininga skin. At the same time, nagapanami sa ito sininga mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati, bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapaktibo lang sang function sa ito sininga brain. At the same time, nagabulig, agud to magbalance sa ito sininga hormonal imbalances sa lawas. Kay may isoflavone. Namini sa mga nag-suffer na menopausal symptoms. Sa mga lalaki, bala, inang nagkabaraka about prostatitis. Ang kulang gali sa ehersisyo, kag sobra sa ehersisyo, may cause prostatitis, Doc Leon, no?
3: Kung ma-infect siya, Sir Josil, timo na yun, maka-experience ng lalaki sa symptoms ng UTI because of that prostatitis.
2: No.
3: Pero ang isa pa, gid, muna siling nga slow but steady ang BPH, o kung prostate gland enlargement. Although, benign siya, pero hindi man natin makuha ang possibility, kapin pa kung magpa-PSA kakadumid yung mataas, concern to talk to your medical doctor, gid.
2: Oh.
3: Isa na siya nga mahimo mabalanse o kung malikawan, Sir Josel, na kondisyon sa kalalakinhan kung nagagamit ka man sang Santhon Plus Coffee Mix.
2: Oo. Oh. Ti ang iban nga muna. Ti diabetic ko yun. Ti premium D3 coffee mix. Templado na siya pero hindi mag-shoota pa inyo blood sugar level because ang iya sininga sweetener is stevia, the one recommended para iya sa mga diabetic.
3: Kagang problema sa mga diabetic, Balancer Josil, is maluya eh. Although di man tanan ha. Wala no, may iba na kabalong na mag-manage sila sa ringa lifestyle bisan diabetic pa. Ang premium D3 coffee mix nagabulig ni magpa-energized sa aton.
2: Taba?
3: Yes.
2: Magamal ka-energized nagpapagsik ah, sa aton. Generally, ang caffeine is an upper. Amo na nga sa mga kauturan ta, ang iban gabatsya gabi insomnia. Mambalati, hindi ko yung mga pe kaya ina-insomnia ko. Pero nami tani mga pe. Tiyara ang kape nga wala caffeine. Santon Plus Coffee Mix. Wala, ang initanan yung mga produkto mabakal ninyo sa Yes to Health Wellness Center sa siyudad sa Iloilo sa A. Young Building, Yulo Street. At ubang na sa Midtown Hotel sa City Proper. May libre dira nga konsultasyon adlaw-adlaw from 9 o'clock in the morning. Arad na nga to sininga Doctor of Alternative Medicine Consultant adlaw-adlaw in the person of Doc Ray Impina. Sa Bacolod City, mabakal ninyo ang mga produkto ini, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, sa Yes to Health Store, dara sa Lizar Street, Bacolod City. Sa Aklan, Capiz, Antique, Guimaras, pwede nyo ni mabakal sa masuki nyo mabutika. Kanto ka muda sa Mercury Drug Store. Sa Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, or you can order that pinagi sa Shopee kag TikTok Shop.
4: The Secret of Health.

0: fast and safe. Sistopain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Tapos yung pinakamanami sa mga may problema, Sir Josiel, sa joints, palang alay, palang nakit sa lawas tungod na constipated, dinasuggest ko na ito ng tatlo. Santhon Plus Gold, Premium D3, and Santhon Vitamin C. Pagkatapos ko ng sakit, bala, nag-disturb gid sa imo, pwede sila makagamit sa Sistopain na ito, Sir Josiel.
2: Sistopain is a pain reliever. Ha?
1: Yes.
3: Santhon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: The Secrets of Health.
1: Kung ka-experience siya ka nga, ito, mas nag-isog pag daw. Daw, baho mo na lang yung isog. masuggest na ton, tumarga po, Sir Josiel, sang tatlo. Kakombinasyon na ton, tapos gamitan sang Santhon Plus Herbal Soap.
2: Now,
1: para mga body odor, bla. Gamitan mo sa sabon, kami antibacterial ni mo. Mabuligan nga, ma-neutralize ang mga nagasulungaw sa aton sa ningalawas.
2: Ang himuon ninyo, panghabon ka mo gamit ang Santhon Herbal Soap. Agod to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sininga. Pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahila mo may masalawid ka mo, may gilok na, amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
4: The Secrets of Health.
2: And then, if you want nga magkinis pagid, especially ang inyo sininga guya, sa mga kauturan ta, gamit bala ka mo sa ang Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Beauty Soap, may glotacogic ini nga nagabulig pahami sa aton kutis. So, Clear Skin Beauty Soap kag Santhon Herbal Soap, sa gihapon sa suki nyo sa mga butika kag pharmacy, pwede ka mo sinakabakal.
4: The Secrets of Health.
2: Kung may ginabatsyag ikaw sa different parts of your body or any part of your body, apektado man sinaktuali ang ereksyon mo eh.
1: Yes.
2: That speaks about our psychological reaction. Mahambal nga ti, sakit akon nga kamalingking. Gusto mo man kuntani, galing kiti daway na gana, kay because ang imo sininga pinsar, ara nakafocus sa sakit sa imo sininga kamalingking, why na sa imo kuluhiton. Pero masolusyonan ina, gamit ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Kaya nagabulig siya, Sir Josiel, panami sang blood circulation. Especially sa mga kalalakihan, para nga may ara sang ereksyon, kinanglan sang manami nga blood circulation. Pero siyempre, kapiyan pa kung constipated, inuman gid sang kombinasyon na ton nga tatlo.
2: And then, inom ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Mga 30 minutes before ang loving-loving. Hindi man nga pag inom mo, ara dayon na, mahambal nga stand straight dayon, hindi. It takes time for our body to react. That's why nga it is highly recommended 30 minutes before ang loving-loving, among pag inom nyo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
0: Para sa mga

0: Broadcasting live from the XFM News Center. Mga balita nga una mo mabalhin mo mabalhin. Express Balita Labas. Kag-exclusive mo na saka pinangis sa ginti kong kapwesa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from the clock. Ini ang Express Balita. Express Balita. Karon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM Time, alas 12 sa aga, mga katropa, iniag Express Balita, Sunday Edition.
0: Express Balita.
1: Pecha 30 sa bulan sa Agosto 2026, ako si katropa, Ged Sese.
2: Ako naman si katropang Wendell Balinario.
1: Yari na mga nagapangunag balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa balita lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Chinese national nga sa to may kantangan sa operasyon sa Pogo ang nadakpan sa Bacolod. Deportation ginahikot.
3: XFM News.
2: Compound sa Bacolod City College, makatatlo ka beses na magkawatan. Compound sa Bacolod City Government, makatatlo na ka beses na magkawatan sa wiring sa valor 50 mil pesos.
1: 200 ka mga dole tupad beneficiaries ang Talisay, nakabato na sa ilang ayuda.
3: XFM News.
1: Sa Balita Nasyonal.
0: Express Balita. National News.
1: Isa ka Pinoy nga doktor kag tracker ang kabahin sang missing nga mga foreign nationals sa Nepal flash floods.
2: NFA magapamakal sa bago nga ani sang humay sa mataas nga presyo sumugod sa bulan sang Setyembre.
3: XFM News.
1: Sa balita international.
0: Express Balita International News.
1: Malapit 5 kagatos ang naisip nga patay sa Nepal landslide, masobre sa kalibog Gyapon ang missing.
3: XFM News.
2: 7 patay kag masobra, 150 ang pilason patapos maglupok ang planta sa Russian Far East.
3: XFM News.
1: Para naman sa aton nga balita sa sports.
0: Express Balita. Sports. Sports.
1: Alex Ayala, ganda na para sa liwat kapag atumang sa kay Stuana.
2: Sa ito naman nga balita sa showbiz, mga katropa, ang sikat sa karon nga bago nga display sa National Museum nga isa ka elepante nga si Mali nga aayan nga trending sa karon sa mga netizen.
0: Express Balita.
1: Kag kilala ko na ito, mga katropa, ang pinakatigulang couple ukod mag-asawa sa bugos gakalibutan.
3: XFM News.
1: Katropa, nga ito ang mga headlines sa ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
4: Mga pangulong ginalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Go. Boost your immunity. Mag Santon Plus Go. Mabakal sa mga butika. Express Balita. Dara sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika. Express Balita. Dara sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag Premium D3 every day.
0: Express Balita.
1: Ang countdown sa aton na balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Dako pag-isa ka Chinese national na may kantangan sa Philippine Offshore Gaming Operation sukod Pogo sa Dalan Yulo, Barangay 16, siyudad sa Bacolod. Pag-isa ginlonsar nga operasyon sa Bureau of Immigration o kon BI sa Agosto 27. Ginmando ni BI Commissioner Joel Anthony Viado ang mission order kag kaupod sa BI ang Negros Occidental Police Provincial Office Ukunoko kag Bacolod City Police Station 1 kag natigayon nga madakpan ang dumulong ginkilala sa kay Si Yingwen 34 anyos overstaying si kag ginakabig nga undesirable alien matapos ini nga wala may ipakita nga mga dokumento kag isang ID kag visa extension documents kag ginakon man sini nga nagobra sa Manila bilang isa

0: manog baligya prutas kag pagkaon. Ara sa karon si C sa holding facility sa BI sa Bikutan, siyudad sa Taguig, samtang ginaprosesong deportation proceedings sa antig sa investigasyon, gilain man nga ginsaylo matapos ini nga maaresto sa siyudad sa Bacolod.
1: XFM News.
2: Ginapaydalom sa preliminary investigation ang kaso sang vlogger kang iya live-in partner nga nadakpan sa drug buy bust operation sang Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region o Confidea NIR sa Barangay 10, siyudad sa Bacolod sa tong tinalikdan ng Agosto 25. Ang nadakpan ay ginkilala sa kay Kanday Christian Tolentino, 32 anyos kagang vlogger nga si Joselito Perrelo Ocon, mas kilala sa kay Julia Peruelo TV Ocon Peruelo TV nga 35 anyos, sulun sa mga residente sa Barangay 10, siyudad sa Bacolod. Sunod sa kay Agent Keith Capili, ang Public Information Officer sa PDEA NIR, kinamatarong sang duha ka mga subject nga maipaydalom sa nasambit nga desisyon ng ilang kaso apang napasa ka na pagi sa inquest proceedings ang RA 9165 Ocon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dugang pa ni Capile, may ginapangayo ang piskalya nga dugang nga mga dokumento angot sa mga ebidensya batok sa mga naaresto kag sa karon nagapabilin pa nga nakahunong sa kustodiya sa PDEA NIR Kanday Tolentino kag Peruelo. Kung madumdumanan na kuha sa duha ka mga suspek ang 50 gramos nga shabu nga nagabalor sang 340,000 pesos.
1: Express Manila.
0: Ilason ang magutod matapos iniangin panglamposan sa salsalon nga tubo sa hubog sa Purok United Roadside, Barangay Tagub, siyudad sa Bacolod, gabi sang Agosto 26. Ang mga biktima, ginkilala kanday alias Jess, 33 anyos, lalaki kagangin ang manghod nga babae, nga ginkilala nga si alias Jenny, 29 anyos, kadlun sa mga residente sa Purok, Nagiliugyon, Barangay Tagub, siyudad sa Bacolod. Sa investigasyon sa Bacolod City Police Station 8 samtang nagapractice ang mga biktima sa ilang asaot sa nagilapit nga fiesta sa barangay. Gilayon nga nagabot ang suspect kag ginali na lang nga ginpanglampusan ang mga biktima sang steel pipe sa ulo. Gilayon man nga ginatap na sa mga nakakita sa lugar ang suspect kag ginalagar ini ang ginpulihan kag nakaguman ang suspect sa mga pila sa lawas. Sa karon padayon nga ginabulong ang mga biktima sa ospital. Ginaulat sa kapulisan ang desisyon sa mga biktima angot sa pagpasaka sang kaso. Batok sa suspect kag nagagawas investigasyon sa kapulisan nga hubog ang suspect.
2: Ginapaydalom ukon na tatlo ka beses nga makawatan ang palibot sa Bacolod City Government Center kon BCGC ini natabo sang kinalikdan nga Agosto 11, Agosto 22, Agosto 28. Sunod sa kay Secretary to the Mayor Attorney Marty Go, mga wirings sa palibot sang BCGC ang nakawat sa mga signage sang Bacolod sa marker kag sa mga poste sang suga. May kabilugan naman na nagabalor sang 50,000 pesos ang mga nakawat santo sa pahayag sang Office of the Building Administration. Sa karon na doble ang pagbantay sang poso sa BCGC kung gabi kag naisla naman ang mga wirings sang bago kaginbutangan tabon agod nga hindi gilayon makuha sa mga kawatan. Nagpaandam naman ang syudad nga magapasaka sang kaso kriminal ang syudad kung madakpan ang nasambit nga mga suspek.
1: FM News.
0: Ginpangunahan ni BTTMD Attorney Ruben Sabig ang towing operation kag checkpoint sa San Juan Street Barangay Sumag tinalikdan nga semana good mapapaskog ang pagpatuman sa mga patakaran sa trapiko kag ma-regulate ang operasyon sa mga e-bike color room nga tricycle kag iban pa nga mga traffic violators sa lugar. Sa ginpadigay ng operasyon na 15 ka color nga tricycle, 5 ka e-bike kag 2 ka single nga motorsiklo ang ginimpound sa department bangod sa nagkalain-lain nga paglapas sa mga patakaran sa trapiko. Suno sa BDDMD, kamay ni sang gilapadayon nga pagpatuman sa traffic regulation sa good masiguro ang patas nga pagtratar sa mga driver nga nagasunod kag nagakompleto sa proseso para sa ila prangkisa kag permit. Kontiryaman sa operasyon ng pag-maintainer sang katawhay sa mga dalan kag pagpasanyog sang kaluwasan sa mga pedestrian kag pasahero sa syudad.
1: XFM News.
2: Masubray sa kamilyon ka pesos ang ginpanagtag sa Biyernes sa 200 tanan ka mga dole tupad na beneficiary sa Talisay City. Si Mayor Wena Lopez Lizarez ang nagpamuno sa distribusyon sa programa nga ginhiwat sa bagong Talisay City Public Market. Upod man na diri ang tiglawas ang Department of Labor and Public Employment Service Office ang Talisay. Agmaray na pulo ka mga workers sa tag sa kabarangay ang nalista kag sila ang nadistino sa to sa mga eskwelahan sa pagkimo sa pagpaninlo. Nagapati naman si Lizarez nga makabulig sang dako ng ekonomiya kung sa dako ng ekonomiya sang tagsa ka mga beneficiaries ang tag 5,000 ka pesos nga ilan na baton ang nagkabaton sang Biyernes ang kabahin sa madamo pa nga tupad beneficiaries nga nakas benepisyo sang nasambit nga programa.
1: XFM News.
0: Alkalde sa siyudad sa Talisay, nagapasubaling hiwaton sa Talisay City New Public Market ang pila ka mga helikopteron sa Miniluon Festival sa bulan sang Setyembre. Ang bagong merkado sa siyudad ang nagserbi naman sa karon ng alternatibo ng himuan ng mga aktibidades bangod sa malapad ka lugar. Ang tuyo sa siyudad mo ang mabuligan ng madamo ang mga nagakadto sa bago ng merkado. Masobra na isa kabulan ang bagong merkado sa Talisay kaga matamat nga kinasayuhan sa madamo nga Talisay noon. Sunod sa alkalde, madamo pa sila sa pagtilaw nga ginatubang apang matamat lang nga ginatagan solusyon. Siya ang nakigatubang sa mga lideres sa Vendors Association. Agod ang balaan ang ilang sitwasyon.
1: XFM News.
2: Napili na ang pulo ka mga official film entries kon entries para sa 3rd Bacolod Film Festival 2026. Napili na ang napulo ka pelikula nga mga official nga entries kagyari ang mga napulo ka entries nga nakasulod. Una ang pelikula nga may title nga Beware of Dog by Rolf Di Bukit Bainosa, Tigayon by Nathan Biguer, Si Balong Ginbulang by Farlin John Casidsid, Buklod Balod Bakod Bakolod by Dran Rib Simato, Kaaslum sa Watuan by Renzo Grijaldo, Prince Kesar by Jaden Tenzing Meares, Lumay by Mai Montelibano, Duha Duha by Kurt Soberano, Dr. Ook by Reginald Amador Zach Versosa, kag ang Tagabantay by Pamela Rin Vidor. Malantaw na sa maabot nga bulan sa Oktubre ang ini nga mga pelikula sa Bacolod Film Festival 2026.
1: Express Manila.
0: Katropa ng aton ng mga headlines sa lokal ang ginadulong sa inyo sang
1: Express Balita. Dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3. Manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika. Express Balita. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. FM News.
0: Katropa ang aton nga mabalita sa nasyonal.
1: Express Balita. Local News. Express Balita. National News.
0: Isa ka Pinoy nga doktor nga nalakip sa mga gin-report nga missing bangod sa flash flood sa Nepal base sa isa ka panawagan sang utod sini sa social media. Sa digsa post ni Shara Banalo, ginapanawagan sini nga buligan sila sa pagpangita sang iyang utod nga si Dr. Carlos Manalo sa diin ang uli sini nga pagpakigangot sa ila sadto sang Agosto 25 adlaw antes ang flash floods. Dugang pa sini nagabiyahe nga utod upod sa grupo sang Isha Saguru ginagapatigayan sang pilgrimage sa dinatabo ang flash floods sa ila paglibot sa Kailash Yatra. Ang katapusan nga naibaluan nga nahamtang sang grupo amo ang Immigration Office sang Girong. Ginapakigbahin man ni Shara nga mahimo sila makontak sa pila ka mga numero para maibalo, mapahibalo ang kaimtangan sang doktor ukon sang grupo sini.
1: XFM News.
2: Ang National Food Authority kon NFA magasugod sa pagpamakal sa bagong ani nga humay sa mas mataas nga presyo sa masulod nga bulan sa bulan sang Setyembre. Sunod sa kay NFA Administrator Larry Lacson na ginalauman nga magadugang ang kita sa mga lokal nga mga mangunguma sa tiyon nga ipatuman ang bagong nga presyo kadungan man sa pagsugod sang harvest season sa pungsod gikan sa karon sa 17 pesos kada kilo pataason sang ahensya ang buying price ang wet palay sa 21 pesos kada kilo. Nagakahulugan ini sang dugang 4 ka peso kada kilo nga kita sa benepisyo para sa tagsa ka mga mangunguma. Apanging klaro ni Lacson nga ang ini nga programa ang limitado lamang sa mga lugar nga may kaugalingon nga rice drying facilities ang NFA.
3: XFM News.
0: Nagapilaran nga pamunuan sang Overseas Workers Welfare Administration o kun OWA sa kamara nga dugangan ang gintalan ng pondo sang ahensya para sa emergency repatriation program sa masunod nga tuig. Yan panindugan ni OWA Administrator Attorney P. Kaunan nga sa baylong buhinan ng pondo mas nagakaigo nga dugangan nini agud mas madamo pang overseas Filipino workers o kuno OFWs ang mabuligan kag batagan sang nagakaigo nga bulig sa tungha sa mga krisis sa luwas sang pungsod. Base sa ginproponer nga 2027 national budget, ang alokasyon para sa emergency repatriation ang nagnubo sang 900 billion pesos. Mas manugbo ipanggid sa 1.2 billion pesos nga pondo nga ginatag kada tuig sa nakaligad nga tatlo ka tuig. Ginatag ni kunanan ni kaunan nga hindi mangin bastante ang amuna nga kantidad. Ilabi na ang padayon nga nagalala ang sitwasyon sa Middle East kag iban pang rehiyon. Sa dilinibo ka mga Pinoy ang nagatrabaho kag posible nga kinanglaan ng gilayon nga pagbakwit.
2: Attorney Jeremy Lotoka ang ginapoint bilang bagong regional director sa National Bureau of Investigation sa NBI Region 8. Ang balita agit paambit pinaagi sa kompirmasyon ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez matapos ang sinapol kag pagabi-abi sa bagong opisyal sa ahensya. Antes ang iyang panibagong posisyon sa Eastern Visayas, nagsirbi si Lotok bilang Regional Director sa NBI Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Kunbarm, kag nangin hepe sa NBI Cybercrime Division. Madumduman nga dakuman ang papel ni Lotok sa National Affairs matapos siya ang nagtindog na ikaduhang prosecution witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa adtong Hulyo 2026.
3: Express Manila.
0: Katropa nga ito nga mga balita nasyonal ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sang Yes to Health. Saranggid, makabulig para sa inyo nga ikaayong lawas.
1: Express Balita, dala sa inyo sang Cessna Pain. Palanakit sa lawas, i-Cessna Pain mo na. Cessna Pain, available sa mga drugstores. Express Balita, dala sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
3: XFM News.
0: Kaundan sa aton balita, international.
3: Express Balita, international news.
0: May kapin sa 5 kagatos ang na-record nga nagkalamatay sa flash floods sa Nepal. Samtang 910 ka mga individual, lakip pa ang 517 ka mga turista ang wala pa makontak sunod sa China. 100 pa ka mga pumuluyo siniyang nadula sa Nepal. Ang mga India na mo ang pinakadakong grupo sa mga nadula ng mga dumuluog. Sunod naman sa Estados Unidos, 90 kung 90 sa ilang pumuluyo ang wala man sang kontak. Samtang mga nationals gikan sa pilakaiban ng pungsod ang nagpabilin ng missing. Sunod sa US Geological Survey, ang kalamidad gintunan sang pagkarumpag sang madamong snow sa bukid. Na una na nga gintayog sang magnitude 4.4 nga linog. Ang resulta nga paggilig sang mga bato makalalit sa mga nga mga epekto sa idalom sang subakag bugos nga Nepal kag Tibet. Ang mga rescue workers naman sa karon ang padayon sa gihapon sa pag-ikot sa search and rescue operations. Ang mga soldado, kag mga emergency workers, nagagamit sa mga sniffer dog drone kag iban pang mga kagamitan sa pagpangita sa mga lugar nga nalubong sa idalom sang tuman kadamol ng lunang.
3: XFM News.
2: Naglabot sa 7 ang kompirmado patay samtang siyam pa ang padayong ginapangita matapos sa mabasko nga paglupok kag dako nga sunog nga nagluntad sa Amur Gas Chemical Complex sa Russian Far East Region. Sunod sa inisyal nga report natabo ang insidente sa tingawan sang start-up operation sa dako nga pasilidad. Kapin sa 150 ka mga trabahador ang na-record man nga nakaangkon sa nagkalain-lain nga level sang injury kag physical injury bangod sa insidente. Ang Amur Gas Chemical Complex isa kadako nga joint project sa petrochemical sa tunga sang Russia kag China nga ginatukod subong sa nasambit nga rehiyon agud mapasanyog ang produksyon sang chemical kag enerhiya. Sa karon nga ginapatigayon ang malapad nga search and rescue operation sa mga awtoridad sa lugar agud pangitaon ang mga nadula nga trabahador samtang ginlunsar man ang maidid nga investigasyon agud mahibaloan ang eksakto nga ginhalinan kag kabangdanan sang paglupok.
3: Express Manila.
0: Katropa ang aton nga mga balita international ginadulong sa inyo sa mga produkto nga makabulig sa inyong ikaing lawas. Sa liwat, ang Santon Plus Gold ang aton nga produkto nga makabulig para madula ang mga bukol-bukol sa lawas. Makabulig, makaprevent ka ikaw tubuan gid sa mga balatian, no? Ukon masakit. Lami pa gid ya kung opdal mo ni isang exercise, proper diet, ang Santon Plus Gold ngadaan may arasang mangustin, may ampalaya, may malunggay, may garlic, spirulina. Mga ingredients nga saranggid, no? Nga makapayo sa imo katropa. Saranggid nga makabulig para pagun ka bilog nga adlaw. Ang Santon Plus Gold na mabakal sa mga butika sa inyong lugar. No, sa mga drugstores nationwide, Mercury Drugstore, South Star Drugstore, TGP Generica, sa Rose Pharmacy, no, sa Sincere, sa Grace Pharmacy, kagiban pa ang mga butika, mga katropa, sa inyong mga lugar.
3: XFM News.
0: Ato naman padulungan, katropa, ang aton balita sa sports.
3: Balita sa sports. Balita sa sports.
0: Kumusta na ito ng padayon nga nagpamayagpag nga tennis star, oh, kundi tennis ace nga babay, mga katropa, no, sa ito na pungsod Pilipinas. Wala iban kundi si Alex Ayala, no, ang world, karon world number 18. So giningad na na ang madason nga makatubag sa tennis court, mga katropa, no, ni Alex Ayala sa unang pagsalang sini sa US Open nga pagayuwaton sa USTA Billie Jean King Center sa Flushing Meadows, New York. Makatubag ni Alex Ayala sa opening round si Mary Stuana, nga isa ka Amerikana nga nag-agi sa qualifying tournament para makakuha sang ticket sa main draw sang tournament. So kinanglan ni Swana nga makakuha sang tatlo ka mga daog para makasulod sa main draw. Una nga ginpierde ni Mary Stuana, mga katropa, si Harmony Tan, ang friend, no, Tan sang France, sa score nga 6-4, 6-3. Kasunod sini, mga katropa, si Katie Swan naman sa Great Britain sa score nga 6-7, 6-3, 6-3. Kag si Yuan sang China sa final round nga 6-3, 4-6, kag 6-4. So sa karon sa inang pasunod ng mga ampang ni Stuana, Mayor Stuana, mga katropa, mahambal mo nga medyo kapoy, no? O galing wala nagakampante si Alex Ayala, mga katropa, kagapaday ng iyang preparasyon. Natala lang mag-atubang ang number 17 seed, no? From number 18 to 17, si Alex Ayala, kagang qualifier ng Stuana Martes o kung buwas, Lunes, mga katropa. Depende sa pagwang schedule sa mga organizers, no. Ini ang unang atiyon nga maghampang si Alex Ayala kag si Stuana. Nagdaog si Alex Ayala batok sa kaistuhan sa round 16 sa 2024 ITF 1000 Coastal Jewelers Tennis Challenge nga ginhiwat naman sadto sa Pennsylvania. Parehas nga nagasugod pa lang si Day Alex Ayala kaistuhan nga mga sa sina nga tion. 6:36 sa aga mga katropa. Ay nang aton nga balita sa sports, dulong naman sa inyo sang of course Vision X Plus. Ang Vision X Plus ang aton nga food supplement kapag kabulig sa inyo mata. Sarang nga mabuligan kung ikaw may arasag katarata, glaucoma, contridium. Ini ang aton nga Vision X Plus mga katropa nga may arasang ingredients presang lutein, beta-carotene, vitamin E, kagzeaxanthin. Mga ingredients para makabulig, mga katropa, no? Ma-prevent, masolusyonan ang problema mo sa ibong mata para magklaro ang ibong pananawan. Ini ang sarang mo mabakal sa mga butika sa inyong lugar, online, kag sa aton nga Yes to Health Store.
3: XFM News.
0: Sa aton, balita naman, latest sa showbiz, katropa Gwandel.
3: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Mga katropa, subong naman nga daw sang Domingo, showbiz balita natin. Hindi naman isa katao nga star, kundi mga katropa, sikat ini siya. Mga katropa, ini siya ang gitawag nga World's Saddest Elephant, mga saddest? Katropa. O kung siyang pinaka masinulubon nga lipanti sa bilog nga kabuhi. Kag hindi niya happy ang iyang istorya, mga katropa. Kagati hasta sa karon naging controversial, mga katropa. No, matapos, ini siya si Mali, mga katropa. Si Mali, sikat ni siya before nga sa Manila Zoo, mga katropa. Pangagina-display, nag-iisang live elephant.
0: Diri lang sa Pilipinas.
2: Diri sa Pilipinas. Mm. Mga katropa, si Mali, ang gin-gift sang Sri Lanka sang 1977 kay First Lady Imelda Marcos sa President Padre si Marcos. Doon ginatag ini siya sa regalo, mga katropa, sang Sri Lanka. Nga doon ka, ano pala, no, gift ni kay siya isa ka First Lady that time. Pero mga katropa, ang si Mali that time, ang ningalipante, wala pa ni siya isa katuig. Sang ini siya ang gindala diri sa Pilipinas. Matapos nga ginpatay ini ang iyang mother nga elephant, mga katropa. Kapag abot diri, after nga ti sang sang gina-display ni siya ni Imelda Marcos before nga mga katropa, ginbutang ini siya, ginproceed ini siya tigto sa may Manila Zoo, mga katropa, hasta nga napatay ini siya sang November 28, 2023. Kag nga naman gitawagin ni siya nga saddest elephant, mga katropa, kun ang pinaka malungkot na elepante sa buong mundo. Kay mga katropa, very sad gina yung tsura ni Mali sa Manila Zoo. Kumbaga do hindi gid siya happy, hindi gid siya bubbly, plus underweight ini siya nga klase elephant, mga katropa. Kag usually nang sa mga 20th years, sabi mga katropa, 2020, mga mamamo na nga 2020, wala na ini siya nagatubang sa tao sa Manila Zoo. Usually makita mo ni siya nagatalikod na ini siya, kag kung may tao nagapanago na ini siya, mga katropa. Mm-hmm. Kagasang year 2013 gani, gintangunahan sang People of Ethical Treatment of Animals, akon PETA, kag ni Beatles member Paul McCartney, ang kumpanya that time, ako ng kumpanya that time, nga isaylo si Mali from Manila Zoo to Nature Sanctuary sa Thailand. Kaya yung mga katropa, digtugid niya sa Thailand. Kumbaga, ang jungle, good for elephant. Ako nang ilagid bala nga life, at tugid to, may upod to siya. Kaya madumduman mga katropa, may upod ini before si, si Mali sa Manila Zoo, nga babae, nga elepante. Dito ka okay, pato sa kalagayan niya, doon mga year 1990, pato mga katropa. Pero napatay to mga year after ang babae, nga elepante. Kag after to, wala naging upod si Mali sa Manila Zoo. Kag ang yama maro sa picture na to, subong makita mga katropa, muna yung atsura. Dumbaga, hindi gid siya happy na elephant, no?
0: Plus,
2: pa siya ng niwangit bala, kung sa term na to, niwangit plus underweight, mga katropa. Kagti sa karon, sa August 27, sa tinalikdan lang gid nga Webes, mga katropa, gin-announce sa National Museum, mga katropad, to sa May Luzon, nga ara naman digto, kay gin-preserve nila, gali mga katropa, ang ining lawas ni Mali through taxidermy, mga katropa.
0: Iyagin na nga, no?
2: Oo, kaya ang purpose pagid nila, i-display pagid digto, te, para pagid pagkitaan. Mm-hmm. So, mga katropa, damo sa netizen ang nagreklamo nga, mm-hmm, nga ba nila, we all know, halin pa sang gamay si Mali, nga amuna na balang kalain na sa ginubura siya, kahit tingin patay ya mother para dalun di siya sa Pilipinas kay regalo kay ano kay First Lady, tapos ano pagid no nang biskan nga ginadamo na sang mga organization that time kagin pangunahan sang PETA kag ni Beatles member katubala no nga the singer nga para isahilo siya sa Thailand pero wala gin sugtan sang Pilipinas nga idalon to siya hasta nga tinapatay na lang gid ni siya sang 2023 sa karon suno sa mga netizen nga ara pagid dati ginaano nila gina call out nila si Mayor Isko no kag sa Manila City kay nga ako no nga tigin preserba una abi gin preserba ni ang lawas through taxidermy ni Mali kay tungod nga ginbutang ini siya sa Manila Museum una sa Manila ang Manila gid bala nga city government ang naga ano sa iya kapyot kaso wala na sang fund ang Manila City government para nga mag ano gid bala sa iya mag magbantay mag ano ni sa iya nga ano na ta, ano na ining taxidermy na bala nga na taxidermy na nga lawas niya tigin turnover nila sa National Museum kag ti mga 1 week lang to mo ay pilan to mga month lang guro do mula na sa Manila tapos gin sa ilo na siya sa National Museum so ang mga netizen nagahambal nga tigaan yung mantan isang kapuhayan ang lawas sang nasamit yang ano nga elepante sikat mm-hmm siya sa bilog ng kalibutan hindi tungod sa happy nga story kundi sa tungod sa sad story niya kagabal niya ti all throughout sa iya nga life kati imagine mga 11 months pa lang ni siya musang gindala di siya from Brunei Sri Lanka mo dala diri sa Pilipinas hasta nga napatay siya digto na siya nagatindog sa Manila Zoo tapos ambal nila ti pati ang tulaan niya gin taxidermy nyo kag iya nga lawas tapos patindogon yung gyapon dira para mangin ano gyapon bala mangin ti display sa gyapon
0: abi ko rin na daw clay o kun cement lang ni so lawas siya nagali
2: may galing mga bones siya ginasasulod ko tropang ti mo na ang mga netizen naga ano bala kaluoy sa ini nga sapat kiti una pa lang kaluoy ni siya pero wala bala may mahimo kay ti di ba may ano na mga organization na ganita ni nga isailo siya para mangin healthy to siya amuna bala pero
0: so,
2: hindi ang
0: atong min mo nga isa na nakalabot siya sa Pilipinas gift sang Sri Lanka sa first lady sa to nga si Imelda Marcos.
2: Yes.
0: Okay.
2: The after to nga do natakan dito na umay na si Imelda siya gin turnover siya sa Manila Zoo. No, mo na kayo no na display ni siya ni ano mo ni Imelda. Uh-huh. Di kaso ti do ano guro bala do na goods na siya sa feeling bala nga makita si Mali. Tigin pasaya na sa Manila Zoo. Zoo, ginimo nila ni si Mali sa Manila Zoo nga doka main, ano wala niya? Mm-hmm. Doka, yan nyo, doba lang ano, ang
0: So, ang edad gali, di nakalabot siya gali mga 43. Kung 49 years
2: mga
0: old.
2: Mga 40 plus years old. Oh, from 1977, di siya nagabot sa Pilipinas.
0: 1977? Okay.
2: Yes. So, tiya muna, mga katropa, ang Balila, from 1977 up to 2023, ang muna iya nga life. Tiya, hasta nga patay na siya.
0: So, subong niya, for exhibit na niyo, ang ining
2: yes,
0: image
2: for
0: na
2: exhibit. Nga nag-open lang gidsang August 27. Okay. Sa pag-open lang gidsang Webes sa August 27, gila yun nga nagpagwa sang statement ang PETA mga katropa no isa ni ka organization ha para sa kasapatan nga ti amuna nang hindi tanan ko no nga nasadyahan sa exhibit kay Mali kati si ano ya si Manila City Mayor Isko Moreno nagpahayag saya nga nalipay gid ko no nga ging kalipay gid nga ara sa exhibit si Mali sa National Museum kag gin announce pa niya nga kadtuin nyo to sa si Mali sa National Museum kag lantawan nyo to siya do ka amo na ti ang sabat ka PETA nga hindi tanan happy sa bagong exhibit kay ambal niya nang dapat ko no wala na gina-display bala ang mga musa na yung sapat kiti sang buhi pa gin take advantage na bala nga wala sa sang kumbaga do lagi siya wala yagi din naranasan mga isa kalipante katropang ed kiti since gamay pa siya wala pa siya 1 year old ara na siya sa cage mo dara na siya sa corner nga nalibot-libot lang
0: pero around tindog, pero base sa ano di around 3 years old sang gindala na siya diri sa Pilipinas
2: pero ang sa gin correct na siya sa isa ka historian nga okay nakabutang da around 3 years old pero mga 11 months pa lang gini siya galik ko wala pa gini siya year old sang na gindala di siya sa Philippines. That's why very young pagito siya. Munang ato ka nanginsad pagito siya. Kahit di, wala, gid siya wala nakabalo pa sa kalimutan niya. Tapos, nagindala na di siya sa Philippines. Kag wala man di siya mamakita. Ang kaparehas niya, ang elepante that time. So, amo na mga unang kapahayag, mga 3 years siya old siya mo.
0: Ano? Wala siya nakaupod ng elepante.
2: Wala. Mga na kami naupod siya, nga babae, ng elepante, pero napatay, mga 1 year ya lang na upod. After two, wala. Na all throughout, 40 plus years na yun, waay na. Te, amo na, dagi na, no, subong sa mga netizen, gina-call out man nila si Mayor Isko Moreno, nga ano, wala nagsulod sa ulo mo, nga,
0: siya ang nag-ano how?
2: Siya nag-propose si taxidermy pa ang lawas. Kaya di ba, noon natin, eh, sa Manila City nila i-showcase. Kaso doon na wala gali budget, gin pa, sa National Museum, ang Manila, dapat ipalubong nyo na 6 feet below the ground, hindi nga ra sa Japan, dira bala mo na. Kahit ano sa story ni Mali eh, na balang imagine sikat kaya bilang elepante pero saddest sa iba niya nga pungsod ya kilala ni siya especially sa mga pungsod nga may elephant katropang Ed kilala ni siya ya kagagwa to ya nga ang Pilipinas ano eh cruel sa kasapatan bala kay tingin ayo na ni siya mga kwaon para maging happy siya sang 2016 pero wala ginhatag no sang Philippine government sa organization pakad to Thailand
0: te so mong turn mong picture ya da sang buhi pa na siya daw nagsring kang iyang duka tiil sa sa tubang mo no
2: tapos do ga ano siya ya do super ga kulod-kulod gid bala mga skin ya do hindi siya pwersa iban nga lipanting ado ka ano te si banya lipanting
0: ang mata pa yang adaan do kay subog siya to
2: gidya amo na gani ka tropa eh literal gidya nga sad gidya ya pati churay ya bala sad gidya mo na nga ti don pati iskan mo pati ang singer ka banda nga Beatles na ano ni siya eh nakita ni siya kag nagpakigbato ni sa iya sang 2016 pero ti wagid may nahimo asta nga napatay na lang siya sang 2023. Ti subungan mo ni mga netizen naga-call nga uy yung tatinyo na naupod yun eh ha sa National Museum nga gina-exhibit man si Lolong at isa man nga isa gin protestahan sa to nga ang di ba si Lolong ang pinakadako man nga crocodile Guinness World of Record na si Lolong no all throughout the world. Kag ti amo na upod yun si Lolong subong kag ining si Mali kaysa nga lang niya palang daan nga Mali ko ng mga katropa amo na mo kay Mali na ako nung daan ng pag mali, ano palang niya bala
0: Mali
2: Mali na na ako sala na nga daan ng pag paghatag palang di bala siya tiya mo na nga Mali palang yung pangalan niya ti ay kaluoy man kay Mali
0: ay well anyway salamat gid katropa Wendell no alas 6:48 na sa aga mga katropa well ang inangabahin sa katong programa ang ginadulong ano ganang paborito mo produkto ta sa Yes to Health.
2: Yes, mga katropa, ginadulong sa inyo sa aton mga habol nga pampaputi sang Yes to Health. Una diri nga aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap ang maka-prevent kids early signs of skin aging. Mga katropa, makapaputi man sa aton mga panit para ya sa aton nga pamilya adlaw-adlaw. Makapadula gid sang germs kag baho sa imong lawas sang aton nga Santon Plus Herbal Soap. And syempre may ara pa kita mga katropa sang isa pa kahabol sa mga mahilig naman sa glutathione and kojic. Ginisa naman sa isa kahabon ang ginukdan pa sa virgin coconut oil con VCO sa ato naman nga clear skin herbal soap.
0: Padamo gid nga salamat kagamo naman niya ito mga katropa. No? Ang mga balita kag impormasyon nga tipon sa bugos nga katropa sa 103.9 XFM Bacolod. Antayan naman, dugay-dugay mga katropa, si katropag Erwin Salinas para naman sa programa ka, Bullseye Sunday Edition. Ang Express Balita Sunday Edition ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Una, ang aton nga Santon Plus Gold.
2: Aton Santon Vitamin C.
0: Premium D3 Soft Gel Capsule.
2: Aton Santon Plus Coffee Mix.
0: Ang Vision X Plus.
2: Aton nga Turbo.
0: Of course, ang Premium D3 Coffee Mix.
2: Aton nga Santon Gold Herbal Tea.
0: Ang Santon Gold Coffee.
2: Aton Santon Plus Herbal Oil.
0: Of course, katropa nga kag ang aton nga Santon Plus Herbal Soap.
2: Kag ang aton nga Clear Skin Herbal Soap.
0: Para sa nagugyon, nga Pilipin Hon sa Pilipinas, ako si katropa Gedses.
2: Ako naman si katropa Wendell Balinario.
0: XFM News.
3: XFM News. XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9. The Secrets of Health.
4: kaabala kinahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Gina siling bla nga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables o kon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why kina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
5: Gusto mo ba

0: ka. Kung hindi nato dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kun maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sen nga depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sen nga lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health. Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagdating ila sini nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap siring Sunthone Gold a Coffee Mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit, bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pag inyong mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pag yin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Sunthone Plus Gold, mas pinalakas

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turn nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adult long training, hindi maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay ko akong lalisa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.

0: sa may collagen kag-glutathione. Sa Bragi 2, nakatipid, bangod nga. Hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen kag-glutathione.
1: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9 Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
5: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihul ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si Morito. Ano namamaga ang aking atay?
8: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay.
9: Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
6: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santon Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
11: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
11: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Sakit ng katawan?
11: Mag Santon Plus
6: Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
6: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
13: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang krisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian ko ng Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
6: Santon Gold Coffee Mix.

paglawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
2: Nga XFM kid how?
3: Kay pagbugta ko balita dayon mo.
2: Nga XFM kid.
4: Inanyang music ah.
2: Nga XFM kid.
4: Ay wala ka lang music magtapos bugta ko mamaya ako sa mga balita. Lapis ng amin bigit mga DJs nila kagad.
5: Wala sang konkretong asal.
6: Kag wala sang katumbas nga rason kun naka X.
5: Simply
2: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga XFM gid how.
7: Timo.
8: XFM 103.9.
9: XFM Network Philippines.
10: Mga katropa, X

0: Kamaturan ang salandigan sang kanatarakayan. Kanatarakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Nilagwak ako ng bata, tapos may balay ng ipapit, masa ako.

komentaryo nga nakaangkla sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Mañaga mga katropa, mañaga sa mga suki naton nga ta para mati welcome sa programa. Diri sa Bulls ay aliwat mga katropa on a Sunday. Today is August 30, 2026. Amat-amat naman na si Tatay Jose Marichan. Okay, dason adlaw katropa, Vermont na naman. Ah. Tingaton ka pila ka mga sitwasyon naton diri mga katropa. Nagapreparar ka ta for Vermont, no? Iambal nila kuno sinya. Pag Vermont na, bayara na sa nga suro sadya-sadya. May dulo grasya-grasya na. Abot lang kung nga amo na, no? Anyway, Sabado mga katropa, welcome sa panatuntunan naton sa Bullseye. Ako naman sa katropang Winslinas. Obligin na kaupod naton sa technical side. Katropang niya, Chris Leverando. In the red corner mo. In the red corner, Chris Lebrando. Yan na mga kabalita aton tutukan mga katropa sa atong pangaragat. Aton presyosang petrolyo mga katropa ginabantayan pa naton saka naman ta sa Dasons man na pauah. Samta mga katropa, ang aton Bacolod City Government Center mga katropa, ginkawatan sa kuryente, ginkawatan sa mga wirings. Ay hala, nanon tabos na daman. Away pabakusus. Ano pa ang aton ta BCGC ginkawatan niya? Tanawang taman, pinakamalatest na update karon sa patrol mga katropa. Sentro ang aton nga tutok mga katropa sa nagkatabo sa mga lugar dito sa Metro Manila. Ang paghagupit ni Habagat nga nagdagdag o nagbutang sa mga lugar sa Luzon mga katropa sa mataas nga tubig. Nagbaha naman to. No, may ara na kita sa mga signal warning, sa mga rainfall warning sa pila ka mga lugar mga katropa, Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac, no? Bulacan. May atutos ang ginpaidalong rainfall warning. Ang kumaghambal ka red rainfall warning mga katropa, ang iyang buo-buo sang tubig halin sa 100 mm per hour hasta 300 na. So enough na sa mga katropa para mahaon ang pila ka mga lugar naton diri sa pungsod. Kabay pang hindi lang ta mag experience sa sina mga katropa, budlay sang sitwasyon, no? Diri sa pakulod daan ang pagbinaha ko magbaha, why kidya palagyo ah. There's downtown, no? Maagi ka gida mo. Tinhon mo na iya karon, ha? Mga binaha naman da. Ay, susay. Tiambal nila siya. Nagbaha, pero dali lang magbagsabsay. Hindi man dasig ang iyang, dasig ang iyang pagtaas ng tubig. O, sige, ah. Amuna, no? Ang pila ka mga updates naton mga katropa. Okay. So, ari pagid tagaan taman sa pagtamod karon ang natabo to bala sa China-Nepal border ang pag buo-buo sang tubig o kun pag flash flood. Ice ang lutak, no? Kag tubig. Pabangkot sa mga kuturan ta, pabangkot sa kalabanan, sige, dito naghalin. Ah? Paano nagtaas? Ah? Paano nag bulwak ang tubig mga katropa, no? Na may ara sa mga sa mga painuino nga may mga dam to kuno sa babaw mo, no? May mga nakapundoto nga tubig sa babaw pagkatapos na buwang to. Tungod sa 5.2 earthquake, mga katropa. Ang pinakasadya, kahit ang Tibet, mga katropa, sakaw pa ni sa China. May ara da sa mga ginakabig nato na infrastructure nga ginadihon, gintukod sa China. Ang pila ka mga residente karon dira nakatutok. Sinya, it is not just a natural disaster. May culprit sira da, may ginhalinan nga nag-amuna ang kadamuon sa tubig nga nagbuo-buo sa mga lugar nga ginagyan sang tubig kag lutak katropa. Di hambalila kun lutak lang. Kung Iceland to, for example, kaya hambal nila to, ano mo, mga ice glacier nga nag-melt na wasag tungkol sa 5.2 earthquake, mga katropa. Pero ti ang pamangkot siya, kung may ara gidman sa lutak, dito lang sa babaw mapundo, no? Kag ang tubig madagday. Pero hindi eh. Ang nag-igo ito, mga katropa, tubig, lutak, kag ice. No? Ti muna nang ginalantaw nila. Pero tanahan ito, mga katropa, mga development sa nada. Because may ara sa pinaka mga researchers, ganyan ang pagwa naman sa ilang mga data, that sa ibabaw sa Tibet plateau, mga katropa, may ara sa mga development sa tunnel, dam, kag mga hydro power plant, mga diyan nga rada. So there's an ongoing construction sang pinakam infrastructures from China. Ang sadya karon kay ti China to yung pagwaya siya, pila lang kabilog nagkalamatay sa amon niya. There were 900 nga missing, pero pila lang kabilog ang napatay sa amon din. Ang record, mga katropa, sang Nepali government, maabyan, nag-up-out na sa 2,000 ang missing. No? Sobra na libo man ang nagkalamatay, mga katropa. No? Though hindi mag-synchronize ang data dito sa China-Nepal border incident, flooding, nga nagkotil sang kadamo. Damo sang kabuhi, mga katropa. Dari ko na-realize, mga abyan, bisanano ka kadako sa kwarta ta, sanano ka manggaranon sa aton kung iguunta sa ninyo mga dilubyo, mga abyan, daw subay lang kita, no? Daw ang aton kabuhi daw dara lang, no? Kita ka na sa subay, lapakan mo siya, hindi mapatay mo sila, no? Ang tao daw sa pagkagamay. Isa na sa pag-istoryahan natin karon ang pinakamang sekwestong dira nagluntad sa dito sa Nepal, mga katropa. No? Oras natin, 7:27 sa pagpakalagad natin. Welcome sa ato mga kuturan. No? Samtang barangay Nes, election ginaulat-ulat. Pinakamang aspirant natin nagahulat na kay abal nila base madayon gidman na. No? Nakapaprint na kami din sa mga t-shirts na mo na. Nakaprint na kami sa kamon na tarpulin na. Nagalagaw-lagaw na kami kay para mabalaan tablaw ko na ano yung sitwasyon kaya makauna na ta sila yan. Wala ton para nila kundi yawan na sila. Ako niya at ma-preparar lang. At siyempre mas mayo makapreparar kita sang sa maulihi kita, mga katropa, no? Amo na yung aton niyang ginihimo man, no? Nga pamaagi para ma-plastar man aton yung aton nga kandidatura in case gidman madayon ang aton nga barangay and SK elections, alright? Anyway, live kita nakapakarangit, mga katropa, sa 103.9 XFM Bacolod, mga abyan. Nabatian man kita live sa 106.1 Kaban Kalan. Pag madakpan nyo kami sa Facebook naton sa aton live. sa XFM Bacolod News and sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Paki-check na lang, paki-comment sa mga kauturan na nag-upod sa atong programa. Upod kita mga kanyang patalakay kita. Kag kun may mga opinion ka mo, kag kun may ara ka mo sa pananawan sa isa ka bagay, palapot lang diyan, no? Domingo si Junior Alegria Radio, no? Si Brando Santisas. Mayong aga, kag nagapag-greet lang sa kay Randy Santisas. Sa kay Tristan Yat Gulay, mayong aga, katropang win, salamat man. Sa pag upo sa aton panatuntunan, iban mga kuturan ta, medyo ara subong ka preparar kami simba karon na gilipin. Kag may ara sa mga get-together or probably may ara sa mga excursion, may tinipon-tipon, kag kunano pa. So, medyo sako-sako mga katropa. No? 7:29, tatlo ka ba produkto sa XFM mga katropa? Yes to health, ginapaybalo namon sa inyo, parehog lang ko. Kung why pa ka maintain, why pa ka try nyo na. Why makabaperdihon sa nanda. No? Amo na yung commitment na lang natin sa atong lawas nga. Aton man lang ipabugal katropa nga gintipigan talawas ta. We are the caretakers ng aton lawas mga katropa, and wala man tayo sang kinamatarong para pabayaan lang ni ang aton nga mga kuturan. They thought nga ila na ni, pero mga katropa, caretaker of labay lang tani, no? So mas mayo tipigan tani. Tatlo ka mga produktong kinahanglan ta nga i-support nas lawas naton. Una, premium day free ang aton Santon Plus Gold, aton nga Santon Vitamin C, ang aton nga mga produkto nga ginaduso kag ginarekomendar sa inyo mga katropa for you to take it every day, no? Ang premium day free mga katropa, vitamin D nga nagapabakod sa aton nga lawas kontra sa mga masakit, kag nagapabakod sa aton bones, nagapabakod sa aton nga lawas, no? Nagapanami pa sang aton nga immune system, antioxidant pa nisa, no? Oras naton mga katropa, alas 7:30 na. Oras naton alas 7:30 na mga katropa, brought to you by Casino Plus Wednesday at Casino Plus win every Wednesday. Yay! Solve na ko. Anyway, oras na mga katropa. Tama na, 7:30 na. Okay. At ari pang isang produkto sa Yes to Health nga ginapabalo natin sa inyo mga katropa. Ang Santon Plus Gold mga abyan. Dako niya nga bulig para sa atong mga kuturan, para sa atong magpataas ang atong immune system. May ara sa mangustin, palaya, malunggay, garlic, kag spirulina, nagapanami sa aton nga blood circulation, depensa sa mga viral infections. At the same time, nagapanami sa aton nga blood flow, no? And nagapugong man sa pagtaas sa aton nga kalamay sa lawas naton katropa, if diabetic ka na, no? Amo ning maghambal ka man ng bisyo, kundi magbisyo ka naman ng mayo lang ang bisyo. Kasi-ari pa para solve ang absorption sa mga vitamins, minerals, mga katropa. Ilog kita sa alkaline-based nga vitamin C. Ang vitamin C nga ginambal naton, amunay ang alkaline-based nga vitamin C, ang Santon Vitamin C. No? Nagapanami ni sa aton nga circulation sa aton dugo, mga katropa. At the same time, nagapadasig sa absorption sa mga vitamins nga kinanglan sa lawas naton mga diyan. Kung medyo may ara na sa ginabatsyag, may mga pre-existing conditions ka na, diray na tila matutok. Balaan nyo mga katropa, ang kabuhi, doon may mga stages la sa mga kabataan nga ga-explore, no? Pagkatapos, kanto na sa middle age dira mga katropa, explore more, no? Nag-invest na sa para sa kabuhi, nag-invest na para sa buhas, mga katropa, tutok na sa pamilya. Pagka 60 anyos mo lain na, ha? Nag-invest ka na para sa mga bulong ay kinamo na sa ginabatsyag mo, no? Kung ano ka magtigulang, amo man na sa ang imong ang igo sa imo, kung mag-edad ka na. So, might as well mga katropa, mag-supplement kita sa mga suplemento nga bulig sa aton mga biyan. Okay? Bakla nyo na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Pwede ka makabisita to sa Mercury Drugstore, sa South Star Drug, sa TGP. Naramad ang mga produkto sa Yes to Health. Ang generica drugstores nationwide katropa, aramad tala, no? So, sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, kung wagid man sa isang mga outlets, butika lang, kanto ka mo to, magbakal sa mga produkto sa Yes to Health. Aramad tala, no? Okay? Hindi gani, kanto ka mo sa ato Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizara Street, Barangay 39, Bacolod City, mga katropa. Okay? Kag-check nyo man ang mga produkto sa Yes to Health. Arada ang Vision X Plus, arada ang Turbo, arada ang kape. Kung nagpuro pangapi ka sa mga adlaw mga katropa, mas maayo nga makapangapi ka lang sa healthy nga kape. Amo man ang ginag-endorsar naton sa inyo ho, ang Santon Gold Coffee Mix. Ang kung ano ang inyong makita sa Santon Gold Capsule, ara man na sa kape. Pero ang Avance, tuod may collagen kag glutathione. Ang collagen, mga katropa, nagka-firmness ang aton nga panit mo, no? Anti-aging man isa. Plus, ang glutathione, katropa, nagka-protekta sa aton nga kidney. Ang side effect, nagka-puti ikaw. And that's why ginahambal, kung naka-Santon Gold Coffee Mix ka, nagka-gwapo, kag nagka-sexy ka. Nang tanawab na si katropang Chris. Kay sexiness lang pag-istoryahan ta. Wala katumbas kag wala makaperdis na di. Nagapamasol sa subong. Ano sa subong? Gadayet pa. Uy, naguro. Hindi na pala. Anyway, welcome mga katropa sa mga katropang listeners natin sa Southern Negros, mga Abian Arioa, ang si Sir Ramil Mamilia, Alberto Norbing Loreno sa Talisay Zone 15, kaga sa kaya Vincent Hill Valario, may aga Domingo, gli extended ang panukoy kay National Heroes Day o ano ni? Apahuway gali, paano ko'y mapahuway gali? Oh. Yes, oo, oh. Sa buwas, holiday naman buwas. Lielo Brado, may aga, kag salamat gid ha. Happy, have a blessed Sunday sa inyo manda, ma'am. Jessica Gonzalez, good morning. Kag thank you sa pag-upod. Ma'am Rihanna Gestro, kag nakabaton radio, there is a Carmen chapter sa kay... Renelia Loro kagsakay Gemeline Barcelona Magbanwa Rizal George Isabel Pihinida o kagsakay Jessica Gonzalez Mayna Siladora Dumipig no sa Punta Taytay nakatutok naman. Thank you. Salamat gid sa pag-upod mga katropa. Oras naton is 7:37 na. Mag-commercial pa na. Haboy ta naton yung mga balita mga katropa. Then katuan ta mga balita, mga update naton sa patrol at this point of time. Kuwaon ta mga latest development pagkatapos gid lamang sang pahanumdum.
1: XFM 90.3 XFM 103.9
2: Sample Plus Gold
3: ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko pero minsan di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold, okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga nawala na yung arthritis ko.
2: Sample Plus Gold, mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee, a great way to start the day, but after a few sips,
5: oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan! Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Visionix. Epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
12: Uh-huh.
11: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active guide ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga buki ka.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: Pwede,
3: yung nag-atras ang public opinion.
2: Objective.
3: Prangka,
2: kagderetso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang bullseye.

0: 7:45 mga katropa. Balikan tatong nga mga balita subong no sa panahon gani si lumduman nyo ba si Optimus Prime no ang tingog ni Optimus Prime si Peter Cullen mga katropa na patay nagtalibuan mga abyan no amo sa tingog ni Optimus Prime nga ginamot anta sa no, paglantaw naton sang pelikula o kun movie nga Transformers. Ti ambot ko sino mo po ma ano naman siya, mabulo siya. Ba si lain naman guro si Optimus James. Mabulo.
1: Autobots transform.
0: 7:46 mga katropa, kantuan na mga balita ta. No, kantuan tang update naton sa aton nga patrol at this point of time. Komosyon sa ilimnan nagresulta sa pagdiruhay sa isa ka persona sa sunod sa Sagay mga katropa. Lalaki ginburo patay naman sa Barangay Tres mga abyan. No, amo ni kina. Aga ko pa rin nakita no. Ko ang taban Italia ni with the katropa nga Franz Andrew Burgos mga abyan. XFM Live Report. Katropang France, may aga?
2: Katropang Irvine, pa-finding isang ka-spesalis ka lalaki. Matapos ini ginbunok kayo na sa kagaon. Pero mismo sa may purong club, alang doon, straight, barangay Christ, sa may purong lang, Katropang Irvine.
0: Oo.
2: So, sa lindrin din maging kilala sa kay Delmar Tulosa. Residente ni sa barangay 6A. Ciudad San Victoria, Katropang Irvine. So sa ato rin nga pagpangusisa, isa ni sa galing ko ng kaman na nagat, ang biktima ka Katropang Irvine. At sa information pa nga nakuha, sa iyan nga upod sa pagpanagat, naging kilala sa financial, ang ato rin nga na-interview kay ina, ang biktima ko no, nakasito ni sa iya utol rin mismo sa may sitio si Bukaw para kay Panago wala.
0: Oho, oho.
2: Sagot na tawon si ni Katropa Irvine ang iya ang pagpo. Kaya ang iya nung utol niya kapanagat, dali mo. Pero, amuning wala mahibaluan.
0: Oho.
2: Nga nagsabot na ng biktima sa Barangay Press. Pero sa information, yan kuha manakon kay Melchor. Dogin Sugo, yung manikon ng Katropa Irvine ang biktima magbakal wala sa Sugo wala.
0: Oho.
2: Tutog nga wala na nakabalik ng biktima.
0: Kay
2: nakapago naman rin siya kung sa tawag. Pero mismo sa iyan nga sila naman sa lugar nga ang biktima ni nga si Tulosa ang ginbunong Katropang Irvine. So ang biktima at si Alugin ay nakago ni isang pilas para sa dugan. Kagado kapatagi ni sa ito. Ngayon resulta kini ka sa province siya nga kamatay doon. So far, ang investigation sa Makulod City Police Station to is ongoing. Ang pamilya sa bintim na papalo naman to.
0: Oo.
2: Sa kanyang asawa. Kaya ang batay kay Nenis Toria. Taman, pro batay kay Libre, isa kalalaki, nag-ubras, nag fast food. Pero, may sleep open siya nga amay.
0: Oo.
2: Kaya nag-board na siya, kami boarding house ni siya yung amay, dito man dito ang kinupraksin eh.
0: Oo.
2: Kaya pa parang dito sa 3 months sa siya sa Makulod, no?
0: Pati
2: isa karon, may personal reference ang kapulisan kasi naibalo pa niya ang motivo sa sininang krimen. Kaya, Katropang Irvine, nakita ka niya dito sa pagkabukay isang soko sa mga bags ng biktima. Kaya biktima, may bag niya mo, dusling bag, wala ka nag-iduan sa ito.
0: Oo.
2: In check dito, may kwarta pa man, ang kwarta ay nagabalot sa 400 pesos.
0: Oo.
2: Tapos isa ka two headlight bala.
0: Two
2: flashlight bala kapag mga Irvine nga ginabutang kanil sa ulo bala.
0: Oo.
2: Pero galing wala sa strap. And then may isa ka disposable nga lighter nga nag-i-dog something. Tapos isa ka pakete sa sigurilyo nga pag nantaw tapos duwalaga ni unod.
0: Oo.
2: Tapos may resibo kato ka kapag mga Irvine na doon kung ano itong resibo mo itong mga na mo itong mga nakuwasang soko sa pags ng biktima ni no, ni Tulos sa Katropang Irvine. So, kaysa karoon ng kapulisan, may personal deterrence na ni, nagtito na sila na naginig na nilang suspect natin sa karoon, gawin pa ang hatol sa operation. Ako sa pinigang persona na nakapagyo. si Lea, isa lang yung katawa ko nung sa likod ng Silica Tropang for me, no? So, pamatiyan na kami ng payas ni Melchor. Tukos ang biktima, no? Kag, ang pagkilala is si Nino. Si Nino naging bulo pa tayo. Ito na mismo sumay barangay stress. Pamatiyan ka.
3: Aho. Ano na tabo ng ano kay na? Stabbing incident tay.
4: Well, yung pagkatabo ni Sir, pa mo gagaling as. Ah, sir, yung pagkatabo gina wala ko dimo. Katong ko sa sumag.
3: Oo.
4: Ikin tawag lang ko to sang kilala ko man nga taga dire nga ang akon tao na bulan. Kamo nga nagkatong.
3: Tabo sa.
4: Bali, mo nga timbang sa akon baligay sa isda sir ko naga.
3: Ah, okay.
4: Pa ni sunan.
3: Oho.
4: Si Delmar Tolosa.
3: Kaya edad din.
4: Hindi ko sa edad dyan, pero mga 50 taon pa lang siya.
3: Pero taga din gano'n siya tayo?
4: Taga Victorias.
3: Ah, pero so balidiri lang siya Gatiner?
4: Diri siya Gatiner, ka mga 2 kadlo, 3 kadlo, ka puli-puli ko sa kayo ng iyang pambugas-bugas pala.
3: Ah, okay. Pamilya yan.
4: Pamilya to niya, dito lang.
3: Oo.
4: Tapos siya doon ka pangita korta, pagka 2 kadlo, 3 kadlo, dulungan niya to.
3: Ito yung ano na yung prestada man nga naging buno yun siya?
4: Amo na sir, ang hindi ko gito sabat kay Wagi ko Diaman.
3: Oo.
4: Klaro ko na tayo. Guling-guling mo sa sana mo, braga ni? Ba, baligla isda sa komisyonan ko naga.
3: Ah. So, bali, siyang doga
4: libo? Kilo.
3: Ah, hindi. Ah, siya,
4: bali ako ka kilo.
3: Okay.
4: Broker siyang, basta katimbang, ka kilo man.
3: Ah, okay.
4: Basta ka buligay kami ng dua.
3: So, ano ni pakilala mo sa imong tao?
4: Pakilala ko ni siya, buot ni kagbabakas mga tao.
5: Doi?
4: Tapos, huwag mo niya sa kontra.
3: Hindi niya siya makatutan na yung
5: hangin.
4: Sunok sa akong estimate, makanto di sa Utodia sa Sibukaw, kami pamot na ang Utodia. Nagadong ka.
3: Da, okay.
4: Hindi na sikir-sikir na ang kuha. Ang Utodia sa Victoria. Doon siya ang... kung man na yan, lulukout, muli-bulig, kung
3: man na. Okay.
4: Ganun lagi naway ko magdaong nga makanto sa Sibukaw. Kung yung mga magdaong nga makapit, sinas kung sunong Utodia na nakanto di.
3: Okay.
4: Kaya nabalaan ko lang niya, gin...
3: Pamunan? Tawagan siya nagtawag siya mo?
4: Si Tita Pabaloya ka, nang sanggin, as tapad niya, duga na mala naman niya kilala.
3: Pero tayo, ano ni Kunotay, din sa din ang ego, eh.
4: Na... So, sa nakita ko, ginagang sa midi ka, ginagari sa duga niya.
3: Isa lang?
4: Wala ko mangkot mo, isa lang, pero basta sa duga
3: niya. So, doon patalgit?
4: Patalgit. Patalgit,
3: eh. Kung mayroon sa mga, sa, may mali sa nakapanugin si Imo, ka istorya si Imo, may mga gapangita siya, or dumay nang naga, dumay nagatuyo siya, nga, ano?
4: Wala kayo maamigohan mo.
3: Ah, okay.
4: Maamigohan niya, huwag niya sa siling akong.
3: Pero isang, antes sa matabo, sir, isang gabid na din pa ni Shale?
4: Sa dito sa akon, sa Barangay Sumag.
3: Sa Sumag pa ka? Oo.
4: Oh, okay. Kaya last 10 media, nag-cluster kami isang isda kayo ng Bulgia pagkagaon,
3: sa
4: Ilada.
3: Oo.
4: Sa ko, timbangan mo kayo sa aga, kay tapos na Bulgia. Mapuli sa Victoria, siya madulong, tapos yung nagbayad siya sa suka.
3: Kaya nung idea mo nga nakalabuti siya?
4: Ang muna ganyan siling ko sir, gulong kato niya sa kayaan sa utod niya gandong sa Sibukaw. Nag-alagtaw ko sa kuha, kung ano kayo siya nag-gatimbang.
3: Hindi yung Sibukaw Banago man?
4: Banago.
3: Kung nalabot niya sa Barangay Tres?
4: Nakalabot niya sa tuwad niya, kasi may nagagat siya yung amigo ya. Wala akong kuha, basta hindi mo na siya di kakato ko noon sa di...
3: Okay. Sige. So, tingnan mo ikaw, sir. Anong masiling mo na yung dapat matagaan mo na ano? May sapat na nila dapat ang pag... ang nag... ano na?
4: Wala akong talaga na ayo sa nag-ahimo sinasakay pa rin Onoy. Na kung... na konsensyaan mo sa tani.
3: Oo.
4: Na... ang mong ginigini mo tani, kinsumbagya lang.
3: Okay.
4: Saan niya lang ma... sa ospital lang mabuhay lang wala. Kung nalugin man ang hindihan niya kay Panin, mawitan niya yung sumbagya lang.
3: Okay.
4: Wala niya gigil tapat nga mapatay. Kasi kaluhoy man sa yas niya pabilya, may bata pa niya gamay, gagmay pa niya.
3: Lalo na kapatay niya?
4: Ano na sir? Ush, may gamay pa
3: niya. Anong asawa? Ano ba niya asawa?
4: Wala, susunod bala lang. Yung yas niya kintaan, amo na nang ginasaligan sa iya panimalay. Sudyante iya panimalay.
3: Okay.
4: Amo na nalawin
3: ko. Pero ganyan lang taon, sir, ang iya wallet, ano, cellphone, so, ano, araman?
4: Araman lang iya bag, pero hindi ko sir ko nang iya cellphone.
3: Kwartaya na ba?
4: Kwartaya, ara pa. Kaya pag ako na sa midika gina, ayaw naman ko naman, kapro
3: naman. Bali, sa pagpongsis, amo ano, oras, gina tabo na ko na?
4: So, sa amon di, susugod naman lang amon, balan, pag alas 4 to pag inanawang sakat.
3: Alas 4?
4: Wala tabon ni mga basta mga
3: kasi sa mo to yun mo nang pagkakita man da sa iya
4: kung ano ba
3: nakulog siya.
4: Yung kaya lang nasa sa pag-abot sa medika, yung sikyara, sila lang
3: may ganit. Tao lang. Tingin pala ang tao ka.
4: Ah, ara pala kami sa kaya.
3: Ano, nakita mo, dududug. Sa di, sa to?
4: Sa di, sa di.
3: Sa di, may babaw-babaw sa sulok-sulok ta. Ang ego niya. Sus. Sige, sige na.
4: Ikulang taon mo, hindi na gitman siya makakwante pa. Tawagid ang...
3: Kadalom, dalom kita.
4: Ito yung gulit ko nagwa.
3: Ano ka liyot totoo niyang pangalan?
4: Delmar Tolosa.
3: Delmar Tolosa. Okay. Okay, sige. Ikaw ganito yung sinaganito yung?
4: Si Melchor Castillo. Ako na yung Siboy.
3: Okay. Thank you. Thank you tayo. Okay. Okay.
0: Amo tong kabulig yagli, ang kabulig yagli ka to pang France. Sa... Ya, sa negosyo. Komisyonan, dira sa Punta Taytay.
2: Bago, contact ko ni Kedra Parwin, no?
0: Sa Bago?
2: Sa Banago.
0: Ah, Banago. Oo.
2: Oo, kami komisyonan, nandang sa Mexico, subuka ako. Eh, doon mo na nag-urong pinakalapit man, nga ila ka lang kuluhaan ba ng isga.
0: Oo.
2: Kasi, wait, ano ka ba doon? Nag-lapotin siya sa barangay press, kasi, posibleng, kaya doon pa ng action, dira.
0: Oo. Dira sa Barangay 3 sa Tupad sa Rabla Katropang France ang una komisyonan manada dira bla sa bagong ano ano galing
2: ah, oo dira sa Tupad sa isa na simbahan sa iglesia
0: oo
2: dira sa kilid sa isa ka mall dira sa may Kapitol ah
0: oh, sa Kapitol dampi basta may mga kilala na sa bla kahit yung mga nagapangisda ano man mo may network
2: oo kahit yung may komisyonan manada mo
0: oo. So, basi
2: pero, ay tani ka balo kung ano na din iya purpose ka nag-ipotes sa barangay press kay Ting. At ang hindi na rin iya nga ka ginakasaw nga kami suda nga pa-farwin rin ako na sa may Banagoman mo.
0: Sa Banagoman?
2: Oo.
0: Oo.
2: Iyo tinayuto, doon siya kanong naman ka panag-iaman doon sa pang-botaw.
0: Oo. Sa Sibukaw?
2: Sa Sibukaw, oo. Ako na sa Europe. Dati, ang niya pag-istorya tamang sa ina kay Melchor doon yung sugo. Mag-inong baka pala biktima makal kung duman.
0: Oo. Grabe,
2: eh,
0: no?
2: Siguro may other faction na huning katro, tras lugar, eh. Ikagawin mo.
0: Oo. Oh.
2: Last, nakatawa na kamatala siya kung natawag mga last 4, si Kagaho na.
0: Pero anong plastada katropang France? Mayara na sa persons of interest?
2: Yes, mayara na katropang France. May suspect na gani, eh.
0: Ah, okay.
2: Oh, so, the ongoing niya pag pursue katropang Irwin. Hindi kayo na ko noong ang hudod siyang suspect yung pag-insata. Why not kung kita sa lugar na siguro eh.
0: Amunin ka mga lugar na amunin maka nakakita mo.
2: Oh yes, correct. Nandamugin dyan na kay Daloy. Nandamugin na kinala ko sino na yung salutod sila. Kaya mo ni subukan sa Farway ng ano daw ang patayin niya investigation.
0: Oo.
2: Sama ko lang si Police Station Post na natamunin pa rin yung sila sa kanya sa kagawang gila.
0: Oo.
2: So, ginkuha na kawa na Farway sa funeraria.
0: Oo.
2: Ay, kay pamilya, mag-aapas dito para kasuko na ni Almas kahit sila man niya mata. Pag-iisigasin para mapasaka na ni Kaso pato sa suspect na pa-Karwin.
0: Pero ara na may suspect na, no? Wala ang suspect sa lugar?
2: May suspect na, no? So, gano'n-sulat na ito gano'n kay Lina. Kasi ko na matakpan na na. So, wala pa
0: din. Pag-idraman?
2: Ako si Blake na, no? Sige na, iba siguro tignalasig sa biktima.
0: Oo.
2: At may, ano sila, guro, may mga naiskoryahan ng guro. So, ito yung lapang talaga pa Farway, naging investigation sa Bacolod Police Station 2.
0: Oo.
2: Sa nasabunin ng pabing incident.
0: Oo. Grabe ba? Terrible. Nagganto lang itong isang katao pagkatapos binano. Tani, call out man sa ato niya mga barangay officials daw. Anong barangay niyo man? May magkakato na? May mamuno da yun? May mamuno da?
2: Actually, Katro Parwin, narigin niya sa may, ano, may mga damo tawo dira, may mga kabalayan, gita na?
0: Amo na gani? Why, ano? Why kulba? Why isang, ano? Why isang, wala na kapanagansad man, ah. Basta
2: amo gani?
0: Mamakabuno, buno, eh.
2: Amo gani, no? So, si... Laot na ng mga kapulisan sa suspect, ah. At hindi pangalan naman sa Katropang Franz na identification naman yung ilingat persona.
0: Oo, oh, karabahanan sa muna yung sitwasyon, Katropang Franz, balaam lang na, kahit yung madula, na isla?
2: Oo, sigurado, ginaano pa rin na may ilalangin na sa mga tao doon sa lugar. Dugang ko na lang yung kapalita, Katropang Franz, nagkabuhan naman yung shooting incident kahapon sa Kagahon.
0: Oo.
5: dito naman yan sa Balan Rojas, Barangay Poblacion 1, sa siyudad sang Sagay, considering dali isang patay, isang pilasan ni Katapang Irwin, kag natabuin ni Katapang Irwin sa isa ka ilimnan dito sa lugar. No? E ginapatiyan nga ang suspect, isa ni kuno ka-driver, although liyado ko na si gobyerno ni sa Katapang Irwin. So sa information din nga nakuha with the Police Lieutenant Colonel Algumar Flores, ang Chief of Police sa Sagay City PNP, ang biktima ka na Parwin ang nagtaliwang kikilala sa Sakay Jewel Ray Seriaco. Legal ang edad, residente man sa drama lugar, kagang pilason si Roy Bulahan, 48 anyos, mga residente man sa drama lugar. No? So ang suspect yung kilala sa kay Ayan Francis Guillena. Driver na siya kung nakatong Parwin, kag residente sa Barangay Poblacion, siyudad sa Sagay, kapi sa karoon na resto na niyo. Sa implication niya nagagawa sa handig sa informasyon sa Sagay City PNP, ang grupo ko ng Tropa Irwin, isang biktima, ay nag-iinom sila ko sa Doresto Barda. Gayun ang inom sila, no? Pag nag-abot na niya, pila kami nito sa nagligad, nag-abot na niya ang grupo sa mga suspect. Nagtugtog ko sa Tropa Irwin, nga basi siguro tama ka, hubog ba lang? Eh, nag-resultay ni Kunwaro Farwin sa komisyon kag tido nagkinamugay niya. Itugtog yan, suspect niya, bumunot niya sa armas lutang. Kag ng lutang sa Tropa Irwin. So, ito isa gining patay, isang pilason. Sa nakabuling nga shooting incident ka Tropa Irwin, no? Kahit amuni ang ginalang tao din nga, ano, nga kabandanan sa sining nga krimen. Kasi sa kanong Tropa Irwin, ang suspect na under custody na ni sa Sagay City PNP para sa nagkakaigo ng investigation, kaya ito nagagawa sila na pag investigar ka sa Tropa Irwin, hinubog niya yung kabangganan sa sininga pagpanglutang.
0: Oh, wala pulos nga, waya.
5: Oo, pag galing kayo siguro, doristo, grob lang grupo sa suspect, sa grupo sa mga biktima, eh siguro may arma sa ati bumunot.